0: kiwo kia ngai gituraga na vinya na niki gitongoragia aria metikitie
1: yugo gya kungai etoraga na hinya
0: mandiko maturaga watu ria ndwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro ciitu inyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyeri guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa na mũgwanja nginyagia thaa kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
2: nĩrakenera ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mabinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkũra mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩ rĩu mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ngai aturathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere w

0: Tuga besa na mwevoko na mitha ikithira tukauma tu arathime
1: na vuga mpesu by the way niruwega mwono jumatikyo mwote
2: niyeze kangu zenya
3: nene mwaro

Vuko riangai rikorore gitumurekera na turathoma thini we vuko ria Isaiah kiongo kia 25 kana chapter 25 na ni tuanjiria muvari wa gatandatu verse 6 to 9 na rwimbo rurauga atiri kana kiongo kirauga atiriri kirimari gikigia Zayuni ni kongai munene mwene vinya wonde akavaririria andu onde kirigo kia nyamanuru divei iriambaro ya kovivoa nyamanuru iri na maguta mavendere na divei no nderu ivivito waro iguru ria kirima giki ni kungai munene akathenguteria andu onde gitamba kiria kimakunikirite gitamba kiria gikunikirite mavururi monde ngai munene ni akathiria giku tene na tene ni akagiria methodi modhio de monde na kuthiria andu ake gisonoko nthi onde ngai munene nike ugite uguo mudanyo sio andu onde ni makauga atiriri.